0: sa mos nak di balé ak jëlélé mën ta ñak bu amu dara metti lool quoi dana metti lool ba taxna sénégal massa mi ñu am buñ ko bañ nañ ko nangu té kenn ku nekk rek jëma jaar fi nga wara jaar waye xamna né dal masla mom bis bu jëlé ci réew mu du baax tuwab yi ni ñi dundé ni manam amna ci lu baax waye amna ci lo xani baaxul jara baye xel la ñu ñu tudé itim sen liberté wala freedom du freedom ay wax la rek ñi ki mais ben nit bu am freedom amul ben nit bu am liberté amul ñëwaaté ci goné yi nak goné yi ñi dem daara ken sag ni wu len ken bayyi wu len li fi nek len li fi nekay moy réew mo xamné da jël jën domam defal ko lepp lu mbeug wu defal ko ay condition yu mëna jàngé di xey di wacc jën dom ji mu sanni ko ci Allah ba amul ko ben jëri du ko defal dara wutul ko ku koy jàngal tabaxul ko fu mëna jàngé ji lool yépp yoonam neeku ci te bu mag bu ñu maggé ñom ñaar ñaaré ki nga xamné mom la saggane won daw ko nampal koko fal jëri lolou mom senegal amu ci dar luñu wax dekk yow fi dekk yi fa gis yep ay nit samp ko taxawal ko ay da ay domi dara ko def ay jaar ci dara ñoko def mo xam dara ji lu mën di metti metti ba dem na ba ñom amu ci dar luñu recc gi sante yalla ci jaar la ga leen fa jaarale nga gis ko xamne da juddu ñukay yobbu sare d'enfant diko gatte diko defal lepp bi mu magge amulu ben njeriñ ay wayjuram waye ki nga xamne ko yobbu dara magge dañ ci gis ko xamne ko yobbu dara ba paré mu wagne ko sax dem ci daari tuwab ji waye toujours da fay fenc mom da fay fenc mom do ko massa gis mukk ñaari muy jité ay grève wala yu mel non ñom duñ dugg ci yu mel non do ngay daari yi nga xamne ñi ngi jàng ci école yi bu grève amé dañuy gaddu seen sac na tir del wa seen kër yi tok do leen gis ci yenn yi non nak état la quoi état mom mo xol jën dom ji ba mu neex ko mu defal ko lim bëgg yépp jën dom ñu ma sanni ko da lool du dëgg du yoon do ngay daari yi fo jaar ñu di leen jappalé sëriñ daari yi fo jaar état bi jël ay matuwaay yo xamné xalé yi ku bëgg sa dom jang alcorane day fay dem jang alcorane do ci am benn jafé jafé xolal ñi dëkk Dakar rek te bëgg seeni dom jang alcorane mais lenn rek lañ mëna def jël seen dom yobulen ci ki num tudde yobulen ci daari internat dafa ser ba do la munuko munu fa yobbu ay dom daara jo xam dafa yobbu sa dom wër wu dé 35000 wala 40000 nga bëgg ko def lu man ñetti at bo ci yoré juroomi dom bo amu doole do ko def kon état war na taxaw ñi dëkk Dakar ñoo gëna sonn ci walu gogu te ay julli lañ te bëgg nañ seen doomi jang kon état war na créer ay conditions yo xamné yow mi dëkk Dakar te bëgg sa dom di jang alcorane mo xam da kay def vendredi samedi dimanche wala yenen bis pour sa dom man di jang alcorane mu defal leen ko mu taxawu leen bu dee àll bi mu jël ay ñu ko ay jàngalekat alcorane formé leen wut barab yoo xam ne xale yi dañuy xëy di jàng si di gàddu seen sàg di wàcc di ñibbi seen kër yi état da ko war a def comme ni mu ko defee ci école français yi ñoo ngi jéggul baax di leen siyaar état daal am na ci loxo gouvernement état wu Sénégal bii vraiment sàggane nañu dongay daar yi te loolu dëgg du yoon lu fi war a jóge la ñëpp a yem quoi doomu sénégalais yépp a yem mais sunu gouvernement bi rek ngay gis ñenn ñi mu mel da leen di sarax ñenn ñi moom voilà ñoo gën ñëpp ñoo tiim ñëpp quoi bu leen neexee grève bu leen neexee toji kaat daal du leen ci fekk mais jàngati alxaan yi ñu ngi leen di reetaan ak di leen joxoñ mais pour lan lu tax ñu leen di joxoñ man nag waxuma xale yi taxawaale ci mbedd mi waaye jàngati alxaan daar sëriñ daar yi jàngale alxaan laa wax état dafa war a taxaw ci ñoom waru leen a seetaan bu leen nag xale buy taxawal ci mbedd yalaan loolu moom leneen la quoi man waxuma ci yooyu ñoo ngi jéglu baax dee
1: salaamaaleykum salaamaaleykum kullu furu wala rajo Dakar mbokk yi nuyu naa leen ziar naa leen di nuyu sëñ abdou maa ngi lay nuyu di la ziar la jox sa wàccuwaay grand ndoo yi nuyu naa la ziar naa la di la seet di nuyu mbokk yëpp di nuyu bari boy mosku li moom lu mu doon ni astaghfirullah sëñ Elhaj Niass maa ngi lay nuyu di la ziar sëñ Elhaj di la jox sa wàccuwaay di nuyu Pape Daouda seen demba Thiali nuyu naa la di nuyu mbokk yëpp grand Malick Dien maa ngi lay nuyu Malick di la ziar di la jox sa wàccuwaay kërëma la wëccoo

Misalkan siap keluarga Surabaya, kereta panjang. Sampiat umpama. Aida umpama. Jaya talibat ula. Wako lamang yun na nagwayo pa na nate. Ikay. Puno ikay pigal. Puno ikay sagu. Ikay kanari. Atalang di mati atis niya, yang baru. Mangi na sa limbeng pa ng kemana, kaya ikay boy pen, pen ba. Wala man niya nasar pa ng kemana.

Wokon na manyina na doyo fana Nigeria kolo Nigeria. Abeng kono bi, tengina na mumeke ka Emmanuel Bata.

nang malasyam bawa may sakit ka nang malasyam yaway kami niya na malasyam kumawain na maya kumawain ka niya na masyakit mali ka tuya saya nang nang kumigay ko ang nasyay saya ang isang yeg yamin makas mo sinu kumawali anin sa pa kumawali na bayan kumawali na bayan kumawali na bayan kumawali na bayan.

sakaja makaja burja siken daraki man bidi ngay tamori sati timori tamori wabidi bidi wabadak badak wabantum bantum wala rakum bantum yow nyaay man nyaay yow daba man daba sa dabu dulal mo.

di wara jëfëndiko ak yoyu bu sel ta set xorom ci mum upp bu dañ ko mëna jëfëndiko bu manké ba xéli nit ñi di ci dem señu bukhari neena boy lek saxal dem ci xorom rek togg baaxu ndax bu ci saxel démé da upp ba mu yees ta ben baaxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram sum ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañ wut bu dijji bobu nga xamni do am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dedet lool bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa soble ci itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemiñ dam xet ak yoy det na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la boko defé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut len nap yo xamni set té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko té yi ngeen taaj añ bu len ko taajé rër balat bu ngeen taaj wut len ñetti bitéli ndox kiren tek ci wedd ga légui ngay gis ko xam day jëfëni ko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci wa poti nikel yu diji ak wer yi nañ koy tek ci wet gi diko tek di jëfëndiko mudi diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñetti nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet dal islam wax ci ñom ci magal gi wa ñetti nit ñetti kanet lolu magal gi romu na fofu ñetti nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett ta bu ñoppé na fekk pom ci tégué ren bi la magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxo and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf juñu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal la ko sawet bilap mangal gi sun xeye ba ndek ba nopi fuñu ndeké ba nopi na kër yépp bu ndeké ba nopi rek nañ daari tambulé sédal ci ngom mourid yi di yeey bala añ ñu mëna xif sun xifé ba añ ba sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bi la magal gi la bok bu ko defé nak ngeen toggé agn yi ba togg rer yi ba nopi la ngeen don toggé rer nak bu len ko sédé lé rer yi du gar len ci biir yéslo salat meen bu bu mu yéss wu dal yi yéss kuy lett na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyéné nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bess magal gi dañu wara taral bis bi tax da baska dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini biminnati.

0: tanku ban telban
1: won kay
0: ni ka jaawi sada bandi mi namu wayinda hamidu bugu ban telban do o mi juuma semi fandu mi sey jaay wayondri an mu amure am jamme ceng gorre mon hu bingel ni o so jibinama yo namde sene wuri kono sene mawni wona hala mawnat nadu leedi bi jonto heewi tuwa mo walla ka walla dum mo kono ko badalo dum tewde wala ko hon dum golo ton dum non wuray neddo ko wuray won wuray neddo ko won so ki wadi falanter don fodde rewata

wuta daya jaya wuta bita jaya wuri debbo e chondri jaya dambe mo jeyu isaya indi saya ti kalamu wala min kali dambe mo saya il fodi wi tato o yo saya wi'an ma ko saya dum rokam bi ma min dami ni sanje gese so tanni gese ngam yi baama mi rokki hen won ko saya saya rokam wi hey min dawini hande huttoyde so min kutim rotma kutirdam won ko saya iwaye saya don nyalto ko kulse fe ma wonala haaje fe wonala haaje bu woni huttani mabbani maram mareji wadari oro oro gundoji gundo mo waranno wonti piyo jultu yo on ta fangana ko dum non taw ko gusudu be ngal dina saya dawa non takade kristo o di jam yana e ma fidde cowndiri filti yana e ma fo yo tawade bernde jeno o tewo dum wala

Anu sumanja ecer pulo. Kalajaya sarba. Wey bangandi nemi ko be welti wallahi feña golle mona balle mona jesmu. O juri kam bandal haddi ngayro mi wembiri yido yemi nawdu be do yor. Wallahi har. Sejja. Minde mi de welti alaraande mi de welti ndudo suudu. Na ngare mi do hanki de. Wor ko kemme amari mi hewaano dum sabi ngam dum ko tan ko. Onay bandal juli. Am do ko barke kadi ne moji andure won. Ko beydaari wona ustare. O do wayas kay o moddi. Ladde woni sa yalti ladda dannima andari bangi hirna nga yari mo ganduda andari bangi funna nga yari mo dam ganduda andari rewa yari mo ganduda andari wol ga yari mo ganduda awindana braaji nogas ato njalt dalla wol mo jeede sa e wuro son gonda ladde on ngel ndirta ha mayo dano wuro ni heewi yimbe ta wadata to yimbe ngari do ne ko bandiraado goddo fo andugo ko goddo daralam do li de video wetinde sebe sukaade ene mum ene ngande mi dadde min kono mi ngendiko do ene jeemi non e galleji men ne jeeme e mawbu men ne jeeme e gade men kono non Allah mi reebi ngendiko do Allah bad nono mi galtere mom ene am nja sangu mar mon haali no yi pe ndajo ndo waji halwar naade cali Amadou mawnu ko Oumar miñam o yaawi fer ndarja o ndaw jamaaji di mbadata o ndaw dubaaji di mbatta o ndaw be jide jidu deema tama hebo taw jabde bandum ne sedi ko laaje bandi buri ko mbello so da gelno ko tan be ngol dum bande kawro bando non woddi ndida fo gasat haa do ko worno ko wala ko do gasata daa non do ala ko wodi de kanko ko wodi ko gasi ka do hedo mo en jeltima bando non hebi nokko